Haya, msikilizaji, unaendelea kusikiliza TBC Taifa Ukweli na Uhakika. La ikiwa hivi sasa ni saa moja na dakika 14, tunaungana na wenzetu wa Mikocheni kuweza kukuletea kipindi cha michezo, na atakaye kuletea matangazo hayo ni Swale Mwikalo.